0: 사랑하는 요하라께서
1: Kalun tata, sumatawa po sa simha. Ayun tayo kontra na kayong kiskatay.